yung mordillera ka. Kikilansik pa ko tulansik ko natam. Charantiyamong, siya palang sikpawain sikma.

Maji Peng seko na kariyara ko na yung kikawikita mo na alpso. Sino ka trabaho ako siyong tiya ko na tiya ko na trabaho ang sikwang kame chopis ko yung mikikash.